0: God. Pelu baba wa baba dua AK 47 o ma waye lojo Friday May 29, Saturday May 30 ati Sunday May 31 odun yi. Gori oke no mo wo ilu apatere bada. On the 31 yen gege lojo tabi baba dua AK 47 ani ti Olorun lo ninu aye oni poju po ka kiri agbaye. O ya gugu eyan ja pade lori oke adua no mo wo. Ebi to ju popolopo eyan lo nja lo fe. Iwo na ma bo. Awon janke jankan ran si Olorun alaye lo ma wa nbe. To e mo popolopo awon Olorun emi. Lati wo rodu mbadan. E wo mo te joku. Pa te joku awon mo to apatere. Lori oke adua no mo wo. Fe kunre ri alaye. Number si ni ke ma pe. 0903-393-3006. Tabi 00664814555.
1: Ibo fun Olorun ni oke orun. Ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan ah e ba mi korin eyin alaye te mariri Olorun ati eyin te gba Olorun po ninu aye mi ose yi ni ojo ibi mi on the 31st osu yi la bi mi mo wa gba itoni lati sure fun gbogbo eyan tokan tokan pelu awe ninu ki n sure fun yin ki o nikuluku ko le leri e wa ba mi korin yi Matthew, mo dupe mo fi yin Oluwa. Mo dupe mo fi yin Oluwa. Aye o tori mi raja lodo baba oni ko si. Mo dupe mo fi yin Oluwa. Tela dewe mo dupe mo fi
2: Oluwa.
1: Eh mo dupe mo fi Oluwa. Mo o tori mi na ja lodo baba oni ko si mo dupe mo fi yin Oluwa ayeraye o se o mo dupe mo
2: Oluwa
1: won toluwa ti se mo dupe mo fi yin Oluwa eh aye o tori mi na ja lodo baba oni ko si mo dupe mo fi yin Oluwa Matthew, gbogbo eni ti odun ba le kan si fun o ye ko ma da ope pada Matthew o ri nti samu so ni
2: yes sir
1: we Psalm 39
2: yes sir
1: Psalm 39
2: yes, sir.
1: Verse 4 o wi pe
3: Oluwa
1: je ma opin mi ati iwon ojo mi bi o ti ri ke ma le magba ti mo nene ori nkan ba ise keyin o le ma fi ogbon ka iye ojo re to ku Matthew mo fe sure fa won eyan mo tun le odun kan si ninu aye Matthew teyan ba le odun kan si e so fun pe corona ni pa nkan merin number 1 e to ti lobo lati ojo yen ta lulu fun Matthew, number 2,
2: yes,
1: eto ku to fe lo, ta lo fe lo fun. Number 3, melo ninu awon te jo pe ojo kan na, on ni aye won dara, baye re si dara. Number 4, melo ninu awon te jo ti ojo kan na, ni a si wa laye ni akoko yi. Matthew, awon to ye ki en tin se bade, ko fi dupe nu o. Number 5
2: yes,
1: Matthew e wa bilere pe ni nto ti daye o te eyan melo to ti gboku won sugbon ti wo si wa laye Matthew baba wa ri be ipe anu Olorun o da si o idini yi o gbodo ma dupe sori 72 hours e ta fe se ni osu yi that is on the 29 on the 30 at on the 31 ba se sere number 1 ni on the 30 mo ma fun gbogbo awon eniyan ni bairo meji meji bairo yen ise la fe fi se o so re yi to je blue be yen gbogbo eyan to ba modele yo fun omo re awon omo yen de ma pass exam to ba fi bairo yen to ba fi ko letter letter yen o pa oju rere pade to ba fi ko quotation yo ba oju rere emi ti gbede mo de nsure si owo oye biye ni mo fi lo se sugbon mo fe fun yin lofe iwo samuwe kan lowo bo ba tin bo ni ojo saturday oniyan osele lagbara olorun ojo sunday ceremony niyan ta ba tin pari owo awon angeli a bere yin lati ago mewa ago mokanla ago mejila awon aransi olorun lala ni agbaye to riri o pade won nibe lagbara olorun gbogbo won fe wa celebrate jesus ninu aye mi lori oke lapatere ni o Matthew leyin yen ti awon ranse olorun ba ti celebrate olorun inu aye mi ta titi da go merin ngbo bo wa di ni ogajo oru ale Sunday gbogbo wa wa ninu white white la wo on Sunday yen gbogbo wa wa no white Matthew a wa gbe latago mejila wo yi majumo a wa da bi angele iyin ni o Paul ati Silas eni kan gbo mi mo gbadua on ti yo sele ta yo fi gbagbe ojo bi re koni sele si omo

0: Olegare, maje mo ojo ta bi o, o mewo ni afiwuro, ta lo mu mi ni omi na, to so pe o nfe se jamba, o nta gbe lowo re, lojo ibi, loruko Jesu, loni o, baba mi da pada laaro, mo du ona maje mu, oruko Jesu, mo du ko nunu maje mu, eje Jesu, mo du ona maje mu, agbara Jesu, gbogbo en to ba sami, egbo Oluwa, loruko Jesu. Anu mobere iranlowo mobere oju rere mobere o ya ko tete fun aye yin owo iranlowo da owo iranlowo da owo iranlowo da owo iranlowo olorun loruko Jesu o ya ko tete fun aye re gba yanu be lo ma ri o se be mo pe gbogbo eyin eyan nla gbogbo eyin olokiki gbogbo eyin te nife Kristi inu aye mi mo pe yin si ojo bi mi e wa ba mi celebrate Christi ninu aye temi na mi o pe yin tele ri o sugbon fun gba akoko yi mo invite yin o mo invite yin o loruko Jesu ohun rere le mo se ni aye ojo Sunday gaga lo bo si a de celebrate ago mewa lati bere celebration titi da ago merin abo ni role loruko Jesu yo dara fun a gbogbo eyin ti e nbo si ori oke no mo wo lagbara Olorun gbogbo awon branch wa oni mato ma duro si branch wa ni challenge mato ma ti bare ma si ko awon eyan lati ojo Thursday titi di ojo Sunday ni mato ma ko awon eyan sori oke yo dara fun ati branch wa to wa ni Jebode laaro Thursday ise kan ta nse lowo ni challenge pelu omi a ma pari e laaro Thursday yo dara fun iwo na ma bo ya jo gbadua o ranu gba ni ojo Sunday gbogbo eyan pata o ma lanfani lati bo mi lowo yo de dara fun eyin te wa nbo si 72 hours o ti bere Friday Saturday ka to gba wo Sunday e je ki nfun ni phone number yi eyin te nbo lati Eko te fe wo moto ni egbeda ni water bus stop ni egbeda moto ma wa nbe phone number yi le ma pe gbogbo eyin te wa ni Sangwater te wa ni Yana Paja eyin pe phone number yi ofe le gbe moto de ori oke yo dara fun a 08033456865 iyen lati Eko gbogbo eyin te fe wa lati Eko 08033456865 e pe Pastor Adegoke sori number yen eyin to wa je wi pe akurele ti nbo e pe Pastor Gideon sori number yi 081 386 291 44 081 386 291 44 eyin te nbo latakure niyan o gbogbo eyin to wa je wi pe lati osogbo le ti nbo oko ofele eyin na ma wo lori oke no mo wo e pe Pastor Michael sori 081 372 0584 081 374 0584 po eyin te wa ni ko ni Ikorodu e pe Evangelist Ayo si ori number yi 070 849 064 91 eyin te wa ladugo Okorodu 070 849 064 91 e mo ba won bo sori oke eyin te wa ni Ijebu Ode eyin ti Ijebu Ode e ti ni number lowo number Mr. Kundayomi eyin e pe ofe le ma gun mato dori oke no mo wo 080 522 58 695 eyin te wa ni Jebu Ode mo gbadua loruko Jesu e serere mama e ma ra anu gba daddy e ma riran lowo Olorun owo yin yo te yanu be lo ma ri o ti se be Jesu Oluwa wa
1: o ya lori oke no mo wo patere iwe wa
2: Splash FM 105.5
3: on lockdown. Well, here's a DJ that's got the jams on lock.
2: Eden on the mix.

0: TV. Go TV. Love it.
1: Ayo, ojire gurege o. Abi se kin so yin kan na lajo ni ni.
2: Ah, Sola. Be ni o paro. Lati gba ti mo tin gba awon ogun ni koro kekeke ni ile iwosan iya center. Se loju mi tin gurege.
1: Awon ogun ni koro kekeke wo tun ni yen.
2: Awon ogun ti won fun awon alaboyun ni, awon eroja iya ati omo fun ilera pipe.
1: Se health center wa na ni won ti fun eni yen.
2: Be ni, to ba lohun to nkan lo mi nu pelu omo re, won se to lati satileyin fun o.
1: Ma lo si health center mi lola. Emi na fe koju mi gurege komo inu mi na wa ni alaafia.
3: Ti o ba ti loyun tete lo foruko sile fun ipade alaboyun se bi Isola mo health center to sumo ni igbagbo ninu re ki o si lo sibe.
4: Ikede yi wa lati owo agbegbe agbejopo ilera akoko orilede ti a mo si National Primary Health Care Development Agency NPHCDA.
5: Gbogbo ojo ni ibere otun lati sa gbogbo ipa re. Sagbogbo ipa re loju opopona. Sagbogbo ipa re lenu ise. Koda sagbogbo ipa re laarin awon ti e. Bo se ile ijo sagbogbo ipa re labe bo ti lu kori ibi to ba le la nba kikanju. O sese nilo lati ma gba ase lati gbe igbe aye to nitumo. Iwo gangan la fi ran gbe igbe aye to nitumo. Live it 100 MTN.
6: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espeli celery
7: S E L E R R I E salary
6: ah boda mi espeso espeli na di salary oya lokun igbiyanju espeli turmeric
8: T U R M E R I C turmeric
6: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
9: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo.
10: Oya, oya, oya, ti e fun egbo o se abufo good mama tutun ti o mu imo to ni etekete wa pelu igbelaruge orun didun fun isodo to si gbogbo yi lo wa ninu idi tutun ti a se fun igbeleke re to wo loni

0: 105
1: dasiko yi e seun gan yin ololufe wa te duro ti wa fun gbogbo awon eto lolokan ojo kan bo se nlo ni ikanne yi te tu so pe ti fun te do royin e ti wa nbe e fe gbo wa olarewaju opele oro adeus loruko mi elephant soloyin re okan soso ajanoku tagba agboje efun papojo arara daduro
0: beni
1: agbawo lamo lasiko ta wa yi awon iroyin be loni ranran iwe iroyin the punch iwe anbi the nation wa anbi Nigerian Tribune Vanguard Guardian dederian re pe sibe koda to lori the sun ne awon na wa nkale o
0: gbogbo e lo wa
1: anbi awon akole iroyin gege be se mo la ma nko ko sabi isabojo si le ti bo se wa loju iwe keji iwe iroyin the punch laaro to ni pe to edibo gbogbogbo todun 2027 se nkankun gbogbogbogbon won ni egbe oselu ADC won ti yan oni ni won ma yan ni ti o ma takangbon pelu are tinubu
0: okay now
1: be ni pelu are tinubu iyun fun eto edibo abele ti egbe oselu ADC
0: okay
1: eni ti

0: ẹkun are o awon eyan tori na kan awon omo ni ija tabi ikun sinu o pelu enikeni pataki julo bi a ba lo sakata stanley o si fo eyin na le na gan ewe iroyin daily post lo osana ewole ni
1: osana ewole
0: ani ka sare gbon si yin lara eyin na yewo keka so iwaju o
1: okay now papa kemi na sare mu iroyin to nbe ni oju iwe keji we iroyin the punch lodo temi laaro toni nibi ti egbe oselu african democracy Democratic Congress ADC won ni loni na ni won bere to gbogbo eni be to je pe ni won ti yan ta ni eni ti o ma duro fun won dije dupo are ni odun Fun eto igbokegbodo ko nle yi roti mi amechi ati enikan to na je olusiro wo ngba kan ri Muhammad Ayatuddin oni awon mejeji yi ona ni won ti jo ngbin Jutele lati basoro ipe kene kan gba fe nikan sugbon awon meteta won ko jale ipe la igbon le e idubo abele ona ni eje kalo tori eyi gan lo lo ni ibamuju pelu ofin

0: Beni akiyin o ipe kaabo pada se koni ti omoluabi.
1: Jomo.
0: Se fo te doro yin se be o nte so we waju ni. Eyin ti wa ni atayelujara ni agbaye adupe pupo jo lowo yin ise po nle bi babi. E ma binu si wa eyan sa fi fe won tori pe eni ta ba duro fun ta si ko je ta yo fe. Aduro ti won titi dojo ale ni be ni lai si onkohun tabi idi kan ta fi loro ru eni be su wa oro wo ni suyin lase lowo olorun e je ajo wa be lati ayelujara ma ba wa pin ni mewa mewa eni kokan e ron mo itona splash fm 105.5 Ibadan ni ati ayelujara facebook e ma ba ni se be atejise yin eto yin niyan e je ko ma de aro wo so wa o wa yoda e je ka lo taratara o sori oro kan o to bode bombo lati akata awon odo lagbe egbe oselo ti All Progressives Congress APC ni joba ibile Edo won ni ati bota bombo baye kaluku won ni se alaye wi pe awon isele kan waye nuno eto edebo abenu egbe na le to si je wi pe o lo bo sibi to je wi pe ko fi gbogbo ara dosho to nigba ti awon odo eleyi ti won ko minu ohun bota bombo leyi ti won se alaye wi pe e dakun e jowo jare oya honorable abbas ani mashaun okunola ona ni gbogbo eyan mo daju o ni pe o duro to se ko wale o wale ti o duro soke ni won ni tori wi pe lasiko eto edibo ti abenu na leyi to si je pe gbogbo awon ololufe re on won se bo se to ati bo se ye won ni sugbo sa e ja mo wi pe nigba ti won mo kede ta la gbegbo oroke o nebo oro de duro o won ni afipati ni ba fa elomiran yo baba legba ahin ba bere si ni se gbogbo awon odo yo wa ni be o pe iru ewo re a riru eyi rike eni o duro ni tojo terun eni to duro fun ife egbe ni o eni to duro tara tokan eni to lo gbogbo igba ti akoko re fun idagbasoke egbe osoro ti APC nijoba ibile Edo won ni sugbon sa a fe ti ba benu ka yan mo ye egbe eni ti o mo dije loko egbe oselu ti APC lo si le igbe ma sofin ipinle Oyo won ni eto dibo won o si waye ojo bi ti wa lo waye eyin ogunjo osu karun odun ta wa nibe iyen ni ojo ro won ni sugbon sa awon eyan se bo se to won si di ibo won pelu tori bi pe honorable Abbas ani ma sawon okun ola o odun ni ki se aimo foloko won ni yato fun eleyi o je eni to ko ife egbe sokan won ni sugbon ju gbogbo re lo eni to ti wa ninu egbe osilo ti APC lati odun 2007 won ni e wa wo lati gba na to jo terun ninu egbe oselu na ni bo ba de tegbe mi o duro pa sibe ko lo re to ju bo le mi ko tun sa pada wa won lo duro pa sibe ohun ola to oselu nti e o oduro si oju kan be pe baba se yoju kan yo le wo kusukusu ni won ni sugbon sa ko wa se ni laanu bi leyi to si je pe kikede elomiran de pe eni so ye ki won o kede un won ni o ti da ho ho leke tori pe iberu bojo be ba n gbo pe tension nbe nbi kan iberu bojo nu won ni awon eyan kaya oke teru ewo re iru ewo re ona bo legba yi e mo ba nkan je mo jeju aye ke ba ti soro ane ti so di ba mi ko jumo to mo nigba ti awon odo ohun wa tepele mo oro won won ni ejo won nitori ti olorun o eni to sere be eni to se ndi pepe to fara bale ndi pepe ejo je ndi pepe o won ni gbe wa kede oko elomi egbo won ni o si reyan de ogoro awon odo won ba ijakule pade lodo awon agbagbegbe won o eyin onijoba ibile ti Edo fun egbe osoro ti APC ninu eto edibo ti abenu won to waye ni ogunjo osu karun odun ta wa nibe nigba ti awon odo ohun wa tesiwaju won ni edakun ejowo awon ra ogbe eyan agbagbagba awon ti an ni nkan se lagbe egbe oselu na pe edakun o eje kaato ko waye nitori pe oruko elomi te lo daun awon to dibo meni o dibo fun sugbon gbe kede en ti won wa to adibo fun won ni jabe te gbo mo lawon eyan lowo nigba ti won tesi owo iwaju ninu oro won won ni sugbon sa e je mo pe bi a ba lo si joba ibile Edo egbe osilu ti APC nibe gbogbo awon to je pe won wa nibe un to si je pe opolopo won na o na ni a salaye pe se ri ba ti se wa yi o ko si wahala o ko si daamu o se re honorable Abbas ani mashaun okun ola awa feran won a si juole ti won la wa nse o awo ni soro kankan o pẹlu won bi ti wuki o kere omo won ni eje mo wi pe yi na o nodro si oke tente tabili na ito si je wi pe eduro ati ifokan tan na opolopo awon eyan ni an salaye wi pe e fe da nkan ru awa na oni gba en ti awon omo egbe fe o na ni e gbodo se won ni sugbon sa ninu oro ti o wa jade hun nipa isokan awon odo e ti a tete bo tabombo ti a si nkede re wipe no opolopo awon ti a jo dije ti a jo dorawo kaluku ni salaye pe awo mojuwole emi mojuwole mojuwole be ni mo se atileyin for honorable abbas animashaun okun ola won ni se re abbas animashaun okun ola ah ifi awon eyan ni nitori na nko en lo je ki eko o ko se oju momo sugbon gba won o soro won ni se re awon iwo odale to waye ninu eto edibo abenuyan ko bo bi oda lara awon odo nitori na awon odo to nko mi nu awon bota o bi pe edakun ejowo e wa salaye eyun okan awo gedengbe sagba wo fe lo polowo
1: ojo ojo ya
0: o da na onu o fere si o

0: ni sele o enta ba ni eje afife lo e ma je ka kora wa sinu yoyo enje ti si ola tat mo gbo wara pelu ase olohun ati atileyin awon ololufe wa tola ni aladela jaloruko temi yero yin ni awo kose ni omo to so ton aperere omo lu abi wan ori yin o wa nbe
1: eni abalaba ni baba ori lori o ma je Aji se bi oyo laari
2: Ofo mo dire iwa topolo lo nlo

0: nja tukin yo omo Nigeria wi pe e tun ku eti gba wa esi ku amoju ba wa
1: eba
0: fun ose tuntun ti aroba ose odun leleyi ose odun leya
1: olohun
0: ka to jeba ka to jeresi odun la odun la leleyi odun leya ni odun eran
1: ṣùgbọ́n
0: tó bá rí wípé àdúgbò yẹn ẹ̀rẹ́ran ní kẹ̀tíkẹ̀tí bẹ́ẹ̀ básìkò yìí
1: ti gbà ni
0: bí sọ̀mọ́nì yìí ṣe gbà ni ẹ má kọjá iye má gbẹ̀rẹ̀ ẹlẹ́ran o wọ́n jí ẹran ẹlẹ́ran sọdún
1: o
0: wà láìbò jí ẹran ẹlẹ́ran sọdún ká wọlé yá
1: àbí
0: ẹ̀rọ tí ẹ bá tiẹ̀ wá tó lọ gbọ́ ọmú pẹ́rẹ́ ó fi pọ̀ ó fi lupì ni ó pẹ́ẹ́lì ẹ̀ sí àkàtà wo òṣìṣẹ́ elétò ààbò ọlọ́pàá ẹ kúlé o ẹ káàbọ̀ sórí àkọ̀tún gbáǹkọ́gbì ìròyìn tá a fi ń pera wa sí àkíyèsí ìròyìn tí a fi ń sinra wa nígbẹ́rẹ́ ìpàkọ́ ni láti mọ̀ wípé mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ ní dúníà aburú bó tilẹ̀ wù kó kéré tó àbí kó tóbi tí òdìmọ̀rẹ́ ò ní jẹ́ kó ṣe déédéé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa àbọ̀ ọlọ́run tó sì nípọn ju ẹ̀wọ́rẹ́ lọ kó mọ dáàbò wa olórí kan ló wá kọ́ lórí tó ní rọra ṣe
1: rọ́ọ̀ṣẹ́ o ẹni bọ́ọ̀lì tó máa fẹ́ sórí
0: rọra ṣe àṣẹyìnbọ̀ onínú rẹ ọlọ́run ló kó yọ ṣé wọ́n ní pa bí orí o ló wá sọ wípé mo sóre kò gbè mí.
1: ẹ ó lọ́wọ́ kan kan ní
0: ni ṣé o ti wá rí báyìí sóre sóre tó ló sóre mo sóre kò gbè mí
1: ìwọ
0: tó lọ́wọ́ kan ní
1: ni yẹ ọ̀rẹ́
0: o
1: kọ́lé
0: wa ní mo ń ṣe inú ẹ̀ lórúkọ tèmi ojú ló wà ní ìka ìpèsèntà yìí náà ni àtàwọn àti dọ́símọ́ǹdì so mo tiẹ̀ ti rórì rẹ̀ dáadáa lọ́sàn-án yìí nísìnyí wà láì kò parí sá níjàdá ló dàbí ìgbà tó parí
1: níbẹ̀rẹ̀
0: kò parí lórí kámẹ́rà ni
1: orí
0: kámẹ́rà mo ti wò ó mọ́rọ̀ kò parí mo ní àdẹ́síjò ló parí
1: èmi ò tètè mọ́
0: ṣùgbọ́n lọ́sàn-án yìí mo ti rí ìró okùnú nu okùnú
1: téèyàn
0: bá mu okùnú tútù yìí mọ́ kún yẹn lóru.
1: Kàká pé ojú oorun lọ wà tó ojú orí rẹ̀
0: okùnú tútù mọ́ kún yẹn lóru tó bá di ẹ̀ ní búlọ́ọ̀gù nú pẹ̀lú níìkì
1: nínú òtútù
0: òtútù dà
1: sámọ̀ ọ̀rọ̀ àtòyí òtútù àyà o ọ bá ti fi búlọ́ọ̀gù sínú okùnú
0: téèyàn bá fi kùnú tó wá fi mílíìkì kàgàgà tó wá rí búlọ́ọ̀kù o ní àfọ́kù
1: tó
0: wọ́n sórí rẹ̀ báyìí alalalala o
1: tó
0: bá ti ẹ̀ wá lọ jẹ́ kùnú ayá lògbòlògbò.
1: Kùnú kan tún bẹ kùnú ayá.
0: Ó mọ kùnú ayá tó fi òfin ó ṣe òfin o òfin olóbi ṣe àlàásùfà o.
1: Orí tí Desmond mi rí fún ọ báyìí
0: pé
1: níbo lọ̀rọ̀ ọmọkùnrin padà já sí
0: báyìí. Ọlọ́wọ́ kùnú ayá tó ní mílíìkì inú wà láwọn ọjà sí.
1: Má jẹ ṣubú torí ọlọ́wọ́ fọ́lọ́
0: ìjọ ni. Olè ṣubú ló bá mo kùnú ayá tó rọ̀ bá kú ọ
1: fọ́ọ̀rẹ́
0: mi mú kùnú ayá ọlọ́run olódùmarè o.
1: Ó tún ti padà gba master nínú kùnú mímu.
0: Nínú àwẹ̀ téèyàn bá wà lọ́wọ́ sínú.
1: Ìwọ lọ. Desmond yìí ló
0: rọrùn olóòtú. Ẹjọ́ ìjà fìdíkùn ló lè gbá kọ́ gbèrò
1: yìí la. Ẹ má jọ rọrùn oṣù
0: ọ. Kó lè lè rí mo.
1: Ìyẹn rẹ náà ni.
0: Kò níbi tí ó ti di sí.
1: Ẹjọ́ wa ni.
0: Wà á lọ àjọ rọgbọ̀n.
1: Ẹjọ́ ń ṣe náà ni.
0: Ẹjọ́ ìlẹ̀kọ̀ náà ni.
1: Ibi gbẹgbẹ
0: máa ń fa ìkarawó tẹ̀lé.
1: Ó dé ẹjẹ́ máa kíra ọkọ ẹ káàsán gbogbo ibi tí ẹ ti láǹfààní láti máa gbọ́ wa ìkànnì ọmọlúàbí là ń pè bí splash 105.5 FM ilé funfun Báláwo fúnra rẹ nílùú tìbàdàn àtúntì gbèdé ní kẹkẹ lúkẹ wá jàrá lára rẹ ní pàtì tí àròbà ló bá dé lọ́sàn-án tòní gbàǹkọ́gbì ìròyìn ni àti wá wà lọ́sí ọdún ọdún ẹ̀ láṣẹ àtàwá àtẹ̀yìn ẹnu ọ̀bẹ ò ní sẹ́lẹ̀ o
0: ẹ
1: wá já pìpẹ́ àmáìdì
0: yìí
1: tó bá wá jẹ́ pé ẹnu ọ̀bẹ wá padà sílẹ̀ ẹ̀yin ò sọ pé tó bá di lọ́dún tí ń bọ̀ ẹni tí ọ̀pẹ ọlọ́dún yìí ó lè pa méjì
0: ó lè
1: pa
0: mẹ́ta
1: ó lè pa mẹ́rin ó lè pa márùn-ún ó lè pa ọ̀gá tó pa màálù méjì kó tó pàgbò méjì
0: sí i
1: bó ti wọ lọ́wọ́ ọba mi ní ṣọlá
0: ṣùgbọ́n
1: àdúrà tá à ń gbà ni wípé níbi gángan tó tó kù sí yìí
0: aláàánú
1: lọ lọ́hùn-ún
0: ẹranko. Gèdè o kede o kede kede it's never come
1: to fi mu ani ka interiority de
0: kede ah you know my parentivity ah kilo de malu mo fera ni
1: eh je owo ti e ku die lodo temi bayi
0: we malu ni ra ni je o ti ni ti wa
1: gbe ni bo ba ti pe ka lo gbe owo ina ni bo ba ti wole ko zi nkan mo
0: to wole ba na no problem
1: asiri obo
0: wala zuma be like
1: asiri obo
0: blade ta je nwo yi olori re kan ti ale ni to eh to wa nbe nse e wa gberan boya ka gba meta
1: kokusin
0: ta wa mi ti mo ba me kan to me kan ave ko to ku aisa sun jodun
1: ha asun
0: eh ko wa sin divise yan
1: ha wa fi luku le ni
0: iro yo ja be gbogbo alajo ja sun
1: luku no mu
0: kan o ah luku o peran fokan bale luku o peran yo peran so ba ka
1: luku ti ba da ko re ti ba soru o kan ti won gbe o
0: yo yo peran
1: o mo
0: pe o ja fi luku le ti
1: o mo pe olorun o da gbogbo eyin eyan wa le to je pe e tin duro de wa fun iroyin gbankan gbe tu fe gbo awon nkan to ti sele awon osele alagbara to ti waye eyin fe gbo ke fi kogbon e fe gbo ke fi sodin ara yin e fe gbo ke le ba mo wi pe ooto ati lododo o na ni sele sele o e fe gbo ke le ba mo bi ti ofin orilede wa Nigeria to sise de ati bi ti o tun sise gba ati bi ti o tun sise lo kikida ka mo lu fi orilede wa Nigeria in lo ro ba lejo nu o se wa ri awon akori ele ti royan to gberu loso toni a ma si lawe lawe iyen se ti gbo ti yin ni o bobo adi ojo agbagadi gan e mo wa ni anfani lati mo fe ti yin ko ya wo royin in lo ro ba lejo na iya adini yin na ni o aminat adetun badmus oloruko timi mo tan aye ile to se be nko mo mo o se dada
0: ile ti ma koko fi bere yi royin to kan gbogbo wa gbagbagban ni bo ti aje pe bo ti rinu won ni pelu bi roti roti ase roti roti na la pe en sala ro si roti roti na ni bo ti aja gbo ko so wo ngboro sugbon won ni roti roti odun leya bi awon eyan sa se fe o bembe o bembe na asara ta won ba
1: kaluku sa nlo ke ti ke
0: won ba to ba ka mo yan lapo na le yo sa lo won lo ti bi kisukere fa kere oko wa loju ona masose Eko si ilu Ibadan Lagos Ibadan Expressway bi roti roti ehe awon wale odun lo to o
1: pelu e
0: na owo oko na nko anyway it's not a way ibi eyan ba lo yo koju be ni iroyin eleyi iroyin ti o ni se pelu omade kunrin kan ti won ji gbe ni ipinle Katsina ni won ni nebo ile ti won ti ji omo igbe ati awon eyan afurasi marun mi ni wo foju ba ina ibawi labe akata waju ile ejo lori omode ti won sese jigbe yi omodun melo gan ni omo na kini oruko e akata bawo ni isele na ti pada waye to fi ndi gbankogbe olagbara gan pupo pupo akori niyan ekun keke re koni pe koni jina teyin na ma gbo
1: o da to ba ni be isele ijinigbe eleyi to waye nipinle oyo an ko fa re ile ati ikoto won ni jejemo pe awon karamba ni eda iko ako nona to lagbara won mo tun ti lo re sose buruku iyen ni ipile Kwara o won ni eya bo agbegbe kan ile ti nbe ni ipile Kwara ori oke bi ti ti njosin ni be won gbe mi lenu awon olujosin meta won si ku awon maundi ni ogun won ji won ko lo agbegbe wo gan ni sere ti waye nibo wa loro de duro agbeniso fun le ise olopa ni ipile Kwara ki wa ni gbolohun ti nbode lenu ti e baye gbanko gbimo ni e gbo pa koko re ba titun
0: alanfani lati tun ri akori kan lapa bi akori to si nso yanya yanya na ni wipe owo sikun awon osise leto aboti ti afurasi meji kan lori ifitipa ba yan ni ajosepo ati esun igbemi lenu arabirin kan ti o je akeko bi won ti ko nipa itoju omaniya ati bi ati gbebi nursing student ni ipinle ti Imo ni isele na ti pada waye ti o si pada di gbankogbe ama lowo yi ta ba wonu we royin ti Daily Post won ni ile ise olopa ti se awari awon afurasi kan papa julo ibuba kan ti won ko awon nkan eroja egbogi oloro won pe ni Canadian loud emi o mo mi si fe mo I don't want to know it
1: okay
0: bo ti ri mi ipinle ti Eko apapo wo awon nkan yi bawo gan lo ti se ri bo lo si ti se je o lagbara o akori to si nipa pupo pupo o na niyan na gbe jade la pa be
1: o de ja se be ka lo si ipile ondo ondo e kimogun matailatu amo dodo won loso toni o won ni jeje mo ipe awon iko amotekun eleyi tin be ni ipile ondo o na ni amo ti lanfani o lati nawo ga awon afurasi eleyi toto meji din ni ogorun ni ye 98 suspect bo ni tawon eleyi se je won ni jeje mo ipe iwa jinigbe owo won ni nbe ki won digun won jale owo won lo wa koda awon bi melo kan tun be nu won o eleyi ti won diban bi eni to ni aisan opolo sugbon to je pe sakalara won dako sin to se won lopolo won bo gan lasiri won se wa tu bo lakara won se tu epo gbankan gbimo ni eyin o gbo ba koko re ba ti to ni amose ni ipile eko won ni ile ise eleyi to ri soro ayika to nti agbegbe won be eleyi to ni se pelu imototo be ko mo kanga won ni jeje mo yi pe awon olugbe eleyi to to egberun mewa niye ni amo ti fi sikun o fi gbe o akoko wo o na ni won lanfani ati gbe won osuwo sosuwo osewo sosewo ki wa ni awon esun to ni se pelu ayika ti ayida eleyi ti won fi kan won eyin o mo gbo losan toni e ri po gba kan ni o si re pi
0: okay ni ipile delta eiko iyo ma nigeria won ni majesi kan ti ojo oti lo pupo lori e ti iban asita ban awon iko to ngbogun ti on to ba ni se pelu iko elegbe okunkun ni ipile na ti won ni ibaba ori ti pada koyo o edumare se o won ni emi o pada bo lenu e lowo lowo ori pada koyo emi o bo lenu e ama o ile ise olopa adipinle osun ni ati second le wi pe awon o lowo ninu itaporogan ibaka ile ti won le njade latakata won si akata awon iko agbabolu ni ilu osogbo lawa asiko gbianju ti won ni won fe mu awon eyan kan lori kini ṣugbọn lọwọ yi won ni ko si o awon o lọwọ nbe o awon o si mo nkan kan pa e isele to waye nilu osogbo oni ya akori ti yan na tun pada gbe dani lapa be yen niyan
1: o da dupe adupe pe okun lọwọ eyan eyan wa ile ite ntele wa back to back ni kan ni omo luabi be se ntele wa ye inu wadu pupo pupo si yin o gbogbo eyin te wa ni teko ja facebook ile to je ti kan ni omo luabi splash fm 105.5 ibadan adupe po lọwọ yin ife lo so wa po oluwa ba ko ni joja lai lai eyan se ma like e ma love e ma share e ma fi awon atejise n sowo si wa e je ko ma gbera so ko ma lo ni ibamu pelu awon oro ita batari sekato dot yin be ti se be ateyin atawa asijoropo bi ke to bonu na ni o de ja ka wa saki oni kesto level ka lo si ipile kan eleyi ta mo si ipile kogi oba to ni wa ko mo so wa nbe mo ni o won ni odomokun kan le ti akoruko te ni Ismail Abdulkareem eni ti eni o sese pari idowo asekagba yen nile eko eleyi to tin ko nipa eto ilera e ti nbe ni ipile Kogi won lo se pari ni ha o ma shu won ni jeje mo ipe sele jabo kokan eleyi to waye o mo ti gbemi lenu Ismail Abdulkareem bo gan ni sele o se wa waye to fi di gbankogbe ìṣẹ̀lẹ̀ òun ló máa ń ṣe ládùá pé ọba tó ni wá mọ́mọ̀ jẹ́ àfojú sunkún ọmọ mọ̀ ni o ṣùgbọ́n ṣá ní ìpínlẹ̀ enugu wọn ní àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá eléyìí tó wà ńbẹ̀ òun náà ní àmọ̀ tí láǹfààní àti náwó gá àwọn mẹ́ta kan o ǹjẹ́ bó ni tí wọ́n ṣe jẹ́ wọn ní àwọn eléyìí wọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá wọn òṣìṣẹ́ ológun wọn sì lára àwọn òṣìṣẹ́ àbọ̀ ẹni làbò òlú kódà wọn sì nínú àmọ̀tẹ́kùn wọn ní ṣùgbọ́n ṣá wọn bá àwọn nǹkan ìjà ogun lọ́wọ́ wọn lọ́nà tí ò bófin mu wọn ní kódà lára wọn afurasí ọmọ ẹlẹgbẹ òkùnkùn òun náà ni wọn ṣe bó gan lọwọ pálábá wọn ṣe wá ṣẹgi o níbo wá lọrọ wọn dé dúró gbáǹkọgbì tó yẹ kẹ gbọ mà ní ẹ gbọhùn lọsàn tòní.
0: Okay, pẹ̀lú àwọn ògèrè orí ìròyìn tá a ti dàbolẹ̀ fún yín ní ọ̀sán yìí ká wọlé kanlẹ̀ sínú àwọn ìròyìn lọ́lọ́kan ìjọ̀kan ni ẹ jájọ máa gbéra tán ká sì máa wò ó kẹ máa tẹ̀ sójú ẹ̀ lápá ojú òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wo abẹ́ ti ṣe ń ṣe ní gbogbo ìgbà Splash FM 105.5 Ìbàdàn Splash FM 105.5 Ìbàdàn náà ni ojú òpó tí ẹ ti lè máa fi kọ́mẹ̀ǹtì yín sile lapa beun emi o feran olodi o e ma mo eran odi o wa o e ma mo eran odi ori akele eran oju koroju ki la soro pa e lowo e
1: eran odun yin
0: eran odun re o e iwa ma se eran lori comment section ke se mu de jerin yin na oya jagbera tan eyin lolo yi ni ipile ti katsina ile ise olopa nbe won ni awon pada na ro awon afurasi kan kora eni to lewaju nbe ni bo omo odun mejo kan ti o je okunrin ti won jigbe eni mo ni ni se ni ikasire imoire ko gborun ase bi o lowo yi won ni afurasi ati awon eyan marun mi ti won tu je afurasi na ti won jo lowo papo ninu ijinigbe omode kunrin yi ti se bi omo odun mejo o na ni won pada ma na ro won si akate waju ile ejo ni kete ti iwadi ba ti pari ni ori won tan eni ti se alukoro fun ile ise olopa ni ipile na Abubakar Aliyu lo si paye oro yi ninu atejade to n fi sode lana ti se lojo simi Sunday wi pe pelu igbiyanju ti owo fi pada ti awon afurasi lati pase eka tuntun eyi ti won sese se agbekale yen Violence Crime Response Unit ti n be laka ile ise olopa nibe won se alaye o wi pe lojo ketala osu karun omodekunrin yi ti won lanfani ati daruko re lasiko gba tin dari padabo lati ile kewu ne mo pa le re mo nle won ni leyin ti won pa le omodekunrin yi mo nle tan ngbati won pada kan si awon molebi re se imu ti ari ko kuku gborun ase bi ikasire ase lare ni na ni pada wa won ni won kan si awon molebi re wi pe be ba fe ro mo yin laaye million lona adota naira 50 million naira abalo ati ababo won ma bere sini dunadura leyin oreyin won ni won san million meta dini ogun 17 billion naira won san o si akata awon iko ajinigbe wonyi lojo ketala osu karun koda ni nkan bi owo ago mefa irole omode ti isele isele si won fi oruko re won bo lasiri o ama o awon afurasi yi ti won ni won pada gbegba owo yi pelu igbiyanju iko ti ile ise olopa won ni owo ti won bere fun leyin 50 million won pada dunadura si million meta din ni ogun lori igbiyanju ki won tu omo yi le ile ise olopa eka yi ta mo si Violence Crime Response Unit eka won bere isele yi osoka nigbati oro de ti gbo won awon sire akosemose ni won ba ti topase awon obayeje ru eyan bayi won bere si ni gberin igberin won lojo keta le ni ogun osu karun owo pada te awa afurasi o olori won gangan ti se master planner won ni Nura Aliyu eni odun mokan din ni ogoji 39 ti o je ring leader gangan gangan ni o je agbodegba to se alakale bi won ti ji omo igbe ati nebo ti won jo wa ni apapo lu le gangan na si akata malebi omo yi won ni Abubakar Aminu eni odun meta din ni ogbon awon afurasi ni o Ibrahim Muhammad eni odun mokan le ni adota 51 kilode aboko o ko ara re lo baje na
1: abi
0: Iliasu Sani 51 lo na ja man ta si lapa be yen Sani ni je
1: ko du lo
0: Sani ati keji tin je Abubakar Muhammad na eni odun meta din ni ogbon alakoran ati Abdullahi Ismail eni ogbon odun ina ni ohun won ni Aliyu won se alaye wi pe awon afurasi gangan ni gbogbo won ti se apatenu jewo enti won mo atona ti won gba ban ti ya batani ban ti ji omo odun mejo gbe ti an si gba 17 million ninu samani tawa e si beru olohun e si beru olohun e beru atubotan
1: atakula atakula ko ti ko
0: elomi ti an ba ju bayi inu na to ba bo si bayi are gogun na ni inu ja na mo ni
1: dinirin mi o ti e lohun o bo seyin na
0: yo bo yin na suke
1: abo ti bo eyin na ni
0: from ina to ina
1: be ni
0: ina again inside ina
1: a be wa ti wuwa re ba e ko mo wo na lo ni ko si yan kan be o da to ba di be wa ja lo si ojo ewe keta dini ogoji sugbon ka to lo be ja lo sodo ode si momo ka lo polowo oja ta ba wa
0: mi gbeda si ti bo ani polowo oja ni
1: ga ko gbire yo tesowo waju eku kale
2: emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
3: s e l e r r I e salary
2: ah boda mi espelli espelli na di salary oya lopin igbiyanju espelli turmeric
4: t u r m e r I c turmeric
2: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyipada ayo.
6: At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 Naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver, a direct entry candidate, or converting from HND to university degree, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A Oba Akran Avenue, Ikeja. In Ibadan at White House at Dewumi Street, Felele. Or in Abeokuta at Dots ICT Institute of Technology, 52 Ijem Agbadu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria. West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
7: Here you go, dear.
8: Mom, you didn't add milk.
7: No need to. Taste it and see why.
8: Wow, but how?
7: Is it milky?
8: Yes.
7: Is it creamy?
8: Yes.
7: That's Milo 3-in-1 milky and creamy for you. It's so milky. I don't need to add more milk.
8: I love it, Mommy.
9: Give your kids Milo 3-in-1 milky and creamy. It's truly milky. It contains calcium to help your champ win every day. Milo, energy to go further.
10: Milo!
11: This Hajj, travel with your body and your heart. While your soul connects to faith, your signal connects through Airtel. From Mina to Arafat, share every sacred moment in real time. Don't just speak about your journey, show it. With Airtel roaming bundles, your calls, messages and data stay active so you stay connected in soul and signal. Dial *789# to subscribe before you travel. Airtel.
12: I'm in love. Sonia Tomato Sachet. Yes, it's true. I love Sonia Tomato Sachet. The color is so red, so thick, so tasty. When I use it for my stew, jollof or spaghetti, the color shines brighter and food becomes tastier. Sonia Tomato Sachet makes meals delicious.
13: Bankogbi iroyin iroyin agbosogbanun.
1: Ẹ̀ka àbọ̀ padà ìròyìn gbáǹkọ́gbì náà ló ṣì ń tẹ̀ sọ́wọ́ iwájú ìkànnì ọmọlúàbí splash 105.5 FM ilé funfun Báláwo Fẹ́lẹ́lẹ̀ nílùú Ìbàdàn. Ìròyìn gbáǹkọ́gbì eléyìí ó mọ̀ tó kọ sísọ o, torí pé à ń jẹ̀kúrú ọ̀ràn kan tán láwo. Àwọn kàràǹbà ní ẹ̀dá ikọ̀ akọ́nọ́nà tó lágbára, wọ́n mọ̀ tó ń gbọ́wọ́ ẹ̀ sínú àwo mọ̀ ni o. Wọ́n ní ìjẹ́jẹ́ mọ̀ pé àwọn afurasí akọ́nọ́nà tó lágbára ní ọjọ́ Ẹtì Friday ọ̀sẹ̀ tó kọjá lọ́wọ́ àṣálẹ̀. Òun náà ni àmọ̀ tó ṣòro bí agbọ̀n. Wọ́n ní lọ sí agbègbè kan eléyìí tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Kwara. Àwọn èèyàn kan léyìí tó jẹ́ pé olùjọ́sìn ni wọ́n, mẹ́ta. Òun náà ni òǹkà wọn o. Wọ́n ní ṣe bẹ́ẹ̀ gbẹ̀mí lẹ́nu wọn nígbà tí wọ́n jí àwọn bíi 15. Wọ́n jí wọn lẹ̀ bárájó gan, léyìí tí wọ́n sì kó wọn lọ síbi tí ẹnikẹ́ni kò tí mọ̀ báyìí, ìyẹn ní ìpínlẹ̀ Kwara ni o. Ìṣẹ̀lẹ̀ tá à ń sọ nípa rẹ̀ yìí tó gba nǹkan tó régbì, òun náà ló mọ̀ wáyé ní abúlé kan eléyìí tí wọ́n pè ní abúlé Ìkíran, eléyìí ti ń bẹ níjọba àbílẹ̀ Èkìtì. Kódà ìjọba àbílẹ̀ Èkìtì yìí ìpínlẹ̀ Kwara ló wà o. Wọ́n ní orí òkè Àjàyè eléyìí ti ń bẹ ní abúlé náà. Òun náà ni àwọn kàràǹbà ní ẹ̀dá ikọ̀ akọ́nọ́nà tó lágbára ní àmọ̀ ìyàbò, ìyẹn ní déédé 8:00 àṣálẹ̀, léyìí tí wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ ṣòro bí agbọ́n. Ẹ já lọ sẹ́kẹ̀tẹ̀ ẹni tí í ṣe agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá eléyìí tó wà ní ìpínlẹ̀ Kwara, Adétóhùn Èjìrẹ́ Adéyẹmí ló kọ wọn. Nígbà tí wọ́n mọ fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀, Adéyẹmí ṣe lálàyé wípé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí o na lo de ti gba awon o yen lana ti se ojo school sunday nigbati eni ti se olutraguta adebayo abiodun ti ijo ajaya ti igbala eleyi ti nbe ni abule ikerin e ti nbe ni joba abile ekiti to wa fi oro na to awon lete oni alaye to se ni pe asiko gba ti isoru nlo lowo isoru alagbara ni o o na ni won dede gbo ti awon ibo ohun to bere si ni ro tako tako iberu bojo mu awon olujosin eleyi ti nbe lori oke ti ko wa won gbadura ti won si nbebe fun anu olorun won ni sadede o na ni awon mo wole iyabu eku to je akon lona to lagbara ye won wole toro toro won wole toro toro ni papapa yen gbemi lenu eyan meta le ti won si ji awon ma odin ni ogun lo ile ise olopa ni ipile kwara won tesiwaju nu awon oro ile ti egbe kale ninu atejade won o pe lowo lowo ba ti nsoro ye awon osise agbofiro eleyi to mo nipa ise otelemuye awon osise agbofiro eleyi ti won gbogun ti oro gbogbo to ni se pelu isele jinigbe ati awon osise leto abo kaluku won ni won ti da sita bayi o ki won le lanfani ati dola awon eni eleni oniyan loniyan eleyi ti won jiko lo o tesiwaju nu awon oro eleyi to gbe kale pe isele to tun waye ni ipile kwara yi e to buruku jai ni o koda iwa ikagba o na ni si se o wa fi nda awon ebi eleyi ti won ti padanu awon eyan won to nti awon ebi eleyi ti won ti ji awon eyan won ko lo pe won lo re fokan won bale o idajo ododo yo waye didola awon eyan ti o ko lo yo si foju bade koda gbogbo awon karamba ni eda eleyi to je amo okunseka ti won wu wa labi o ni awon lanfani ati nawo gan leyi ti won si foju won ko we na ofin ipinle kwa ni sele yi ti waye awon sele jinigbe bi ru eleye awa mo ngbadura oba to ni wa ko ba ni dasi ni o
0: ami o
1: wa so di afiyin tegun fisho
0: all right e je ki atu dabole sapa bi ka mu si tori bo ti se nlo na la se ntele ile ise olopa na o si duro lori awon ti awon na ba fe mo jeun lo lori iwa baje ni Nigeria ta wa yi eyin ti wa patakporongoro be se nwole pelu wa na ni awa na nkiyin tanyanya lapa bi yi bisola abiodun lati Belgium
1: adupe
0: e mo se gan akiyin o e se
1: un adarapo mo wa lori adupe
0: awode sinu o duro tan pelu wa o fe je oluwa fe fe mi
1: eyan wa ni
0: imafoje peter
1: eyan wa ni
0: ololufe wa lo na bo ti wa lapa be yen olamiki omo bile gbamu gbamu
1: eyan wa ni gbamu
0: gbamu
1: eyan wa ni awon darapo ma
0: adegoge adelani o na wale soju opo nbi Mustafa Adeyemi Kabiru
1: awa pesin
0: Ayola Ibrahim Funmilayo Akiwe Commissioner Accurate Ajibola Olajo kunle la wa la kan ni e se e ti ni afo kan bale lori eran odun okay no problem no problem Olorun se ronun
1: amen
0: Akiraya Abbas Emosu Titilayo Vitalis Aligba Akiyeyin na e seun ga pupo gbogbo ayi ti wa patakporongodo be se nwa loju opo Facebook yen na ni e ma ba wa like e si ma ba ni share loju opo nbe yen e ja lo si akata ile ise olopa npele Eko papa julo ni zone 2 eni ti se igbakeji oga agba ile ise olopa nle yi assistant inspector general of police AIZ AIG ti nbe ni eka ti zone 2 headquarters ni eka kata ile ise olopa nle yi ni won ti lanfani ati kefin buba kan ti won mo ko awon nkan eroja lori sirisi bi awon nkan egbogi oloro ai ti o fe nti ayan le mo gbe kiri igboro ni agbegbe kan ti won pe ni Mende ti nbe ni Maryland en ba mo Mende dada arese pade si ni gbogbo be yen o ba gba mo Maryland lo kakiri lo nojo ta jade lo ko si bi ti e jade nigba ti won ni awon bagi ti won di danku danku ewo le mo pe n Canadian loud gan na ewo ni je ba ona
1: iwo ti
0: of the one century
1: o se se nka gba ko gbe ti o se se nka awon to ba ni se pelu
0: ewo ni igbo ise ke o ta ni se leruku ni se eruku ni ma yo ni ebi ro pe won ma fi koju bi powder ni
1: o se se won le fi koju
0: se wallahi le mi le ma ebi ada kan ma ona ni so mi
1: de ni be o kukuru
0: mo de le yi ki wole nzo ebi ero de ni ni mo eh ni mo mo lo se ko ma so te de si kilo mi o kesi
1: Emo
0: ja wa jara wa ni. Mo wori. Se je ja fi be nle na. Ko soro mo. Woni Canadian Loudy. Ah, bi mo se npe ga ya mi se gbigbigbi ni.
1: Na
0: me wa. Ati awon nkan mi ti won to pa se re di akata awon iko afurasi. Ah, nbi ti isele igangan ti won si ti kefin re. Won lo je ojule ojule kewa olori Adekemi Ajibola Street. Arowo Jobe Estate ni Mende ni Ipinle Eko. Ile ise ologba si se afin afurasi ti won ba ni akata eroja igangan eni odun mo kan le ni ogoji ni 41 imagine melo lojo ri una 41 eke ri fi ayina gboko re won ni bi 3 bedroom apartment ninu ogba leun ini nlo gege bi ile keru sita ma si warehouse ibe na ti gbe wole te ti import and export ni won importa re wole won exporta re jade lati be si akata won eka ti won ma pin si imagine won ma pin ni Nigeria nbi koda exporta ile okere won tun ma dabule lapa be na lo
1: eh oga
0: won ni pelu eyi awon nkan te ba ninu akata be two electric vehicles eyi ti won fi number ile se are si Wani ele ide ayederu number le si are ni o Forge presidency number plate ti a pe ni NYC NTSC pelu Leopard hybrid vehicle ati awon kan mi registration number Forge pelu awon ero bara ni soro meta android ni ati awon nkan irin ase kan residence permit kan ti se ti Republic of Liberia ATM card meji Emporio Armani wristwatch there's your dago mo Emporio Armani iyan na yi bobo
1: ka jobu
0: kuku ni eyo gbodo gbeyin o dani komo mo weyin ipe who is this
1: sogbo mo pon ni
0: you know eh mama nko mo na mo Emporio Armani agoni mama ma lo ro po juva wristwatch to yi bobo ni ka jo o mo gba won lori gan ma fi ka jo owo e bo ti Olorun. Won awon ni royin won sade akata Olorun ni je o ti mi ti lu wa
1: bayi lo so wa mo. Ah, e ba ti ra yin
0: ko wa le. Won ni lo se bo. Won ni awon ni royin won sa sabe wo sibe. Won si ba won si bi tin to feyin le bayi. Ro na feyin apartment yun. Abalo ati ababo. Won sa ti pada pale afurasi tin ba ti owo ba nibe. Won ti pale re na mo bayi.
1: O da baun.
0: Ko ba ju ba leyin e be ibi to ro re o pada bale si bayi te ba ngbo mawo mi roro boda asiko mawo mi ro
1: nobody to asiko
0: won ti
1: o de je lo so ke lo kan ti lo re polowo oja baba
0: o da kada jo bi won ti pale re mo tan yan nu
1: gan ko gire yo tesowo waju e wo ku kale o
2: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya esipeli celery
3: S E L E R R I E salary
2: ah boda mi esipeso sipeli na di salary oya lopin gbianju esipeli turmeric
4: T U R M E R I C turmeric
2: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyipada ayo
11: Splash FM Media Academy, a citadel of media knowledge, flying higher in the space of broadcasting with the wings of professionalism and integrity. Check out our products, their eloquent testimonies in the media world.
10: Hello people, my name is Feromi Oladejo. I'm highly delighted to be one of the graduates of Splash FM Media Academy. I was taught on how to become a professional broadcaster.
14: I am Raphael Akinyemi. I am privileged to attend Splash Media Academy, where my potentials were discovered and refined by our tutors.
15: Hello guys, Nkechi Adeniranye. I am happy to be a product of Splash FM Media Academy because my eyes were opened to the standard of broadcasting during training with even the theory and practical aspects. I would recommend Splash FM Training Academy if you want to learn the nitty-gritty of broadcasting.
16: And you also do not want to waste that raw talent you've got. Make it refined and polished at Splash FM Media Academy. Within 10 weeks, we will train you on how to become a professional broadcaster. Pick up a form today at Splash FM Media Academy, White House, Felele, Ibadan. Telephone 0807-112-4000. 0807-112-4000. New session will

0: ade ku popo sin si odun odun ile ya tin bo yi yo ba wa layo atalafia awon kan won ti ra eran odun bayi awon kan o ti ra eran odun bi mo se n ba yin soro yi don tenu la won kan korin pe ile ya ti de ile ya ku few days ko ti isowo eran ilu obe gan won amon kan ni korin yen fun baba won laaro yi ade kuro gbodi yen ti awon ni bandit aye yi olorun ni o gba wa lowo awon ni bandit oyi oran ti owo orilede wa o awon bandit abami awon mo kan ni amon so ra mo di bandit gbogbo awon ti kini kan ko lohun ba mi ko dakun ko saanu fun ko wa gbogbo wa o e ma wo pe awon mo wo lo so ra mo di bandit loni le gbo lenu return of Gbenga Adeboye yi amon yen won de wo susun won si so ra mo di bandit ninu gbo Jerry eyin ilewe Ijokodo High School to wa Sango beyan ba ti de Sango Mbadan e ba fe mo lo si apete ilewe Ijokodo High School Sesaya ni United ni gbogbo ko se ti re eyin Ijokodo High School school di yen school of deaf ilewe yen daada won gbo okiki return of Gbenga Adeboye tori student to jade nbe lodun bi mi lo kan seyin se mo pe mortuary nbe ni cemetery nbe ni eyin ilewe yen gbogbo agiju to ti cover gbogbo cemetery yen eyin ijoba ejo e lo ba wa gedanu eyin ilewe kan nbe ni kina tin po ko re nbe lakobo nbe onireke school won atun mo pe school elewuro ile government tin nbe leyin ilewe yin eyin school eyin teacher eyin na e ti da ile e soro boya de tin so fun ijoba ariyan ti ye mi sha so ijoba na si ngbon tin sele yin an na si tin gbegbe se oko abami tin nbe agiju yen e lo ri gedanu kian ge tori e le ma won ti ba nbo lo kan o to mu so fun yin loni yi o eyan mo poli eyan ke se poli ti kini o ke se to poli ti agbalagba eyan mo poli high school gbogbo awon oko agiju to link won poli high school yen o ti yeyin baun eni kan ba yin gedanu eyin ti sa mo nja yin baunu o
1: jekajo ijo sa shina oya
0: ni akobo mbadan nbe yen ibi school elewuro nbe ni ati sare pe mi pe nkan kan sele o the return of Gbenga Adeboye o mbani kini tin sele gana amo kan ni ona we lawa ni bi awon bandit ni an to gbogbo e mara bi bandit na ba du onu gbo won gbo ede awon bandit yen o won gbo ede kankan o na ba san so won won won so won won sira na ba da banga boye ni ti rogbodi yen gbogbo tin sele lowo ti an gbe kaluku ti kaluku n safuri ara re na mo e ba da na ba da banga bule gba gba gba gba gbogbo ile to wa ni environment yen kaluku ba n se kini an ba n saji laji laji laji la e gba won walade walade
2: awon ni juju won lu juju won
0: won si n se isomo loruko lowo nibi egbe side ibe na ti pastor ti eti dina ro ti n gbadua oruko jesu oluwa gba ope wa amen iya omo lo gbe omo dani baba omo na joko ti legbe family joko leyin kaluku everybody n dunu pe won se somo loruko amo buku si da banga bole badugbo se darunu odo olorun romo re la ta ni odu laye bandit amo si mura bi bandit inu gbo ne si tin jade bo inu gbo school onireke elewuro tin be ni eyin akobo e n ba ti de akobo e ba so pe n lo si first stack school yen o pe meji bi gbogbo eyan se sadanu ladugbo onurere bandit ti de bandit ti de ba awon iya agbalagba ti n ta

0: Baba send the number, governor.
1: You love she love me.
0: Gang. Phone me, banning. Hello, ba woni she yi. Hello, sir, daddy, era, sir. She alafia lowa, alafia amuwa, sir. Hope you are good, amuwa, dada. Family and cockpit, low ma ati yawo, alafia, everybody, you are. Mba wo ni she ti she arrangement wa ati Tinubu tori mo npe number Tinubu ko pick ko she ti she arrangement lati lo gba awon mo ton gbe logbo mo se yen ati awon ta won kidnapper gbe kakiri e ti she arrangement lori won sir we are working about that you know ma she so yen fun mi o she ti gbe gbese e ti rawon eyan jade yes sir beni sir ki wa lo fe ma fulu lopo fun abo n paro ko jewo. No, sir, mi paro, sir. Ti e ma pa, ma ye pa ko fun gbogbo yin ni. Mo ni jaguda ida ko moju pa ku lo. Sori to ba so mo gbogbo yin na ko ni sin e ti se papapa e ti gbera. Abe ni ti lo gba won. Ti lo gba won, sir. E ma lo gba won mo yen se o ti gbo. Wa ri tin ma se fun gbogbo yin. Baba ile die o. Eyan meriwo baba agbalagba ba mi a ma plan lati lo si asoro ki o a ma lo sabuja o a fe lo ba Tinubu fa wahala ni o. Alright sir, ko si problem sir, teyin ba ti gbera wa na ti gbera sir ba mi a duro tan pelu yin sir.
1: Ba di mi owo o gebe ni wo
0: e mo gbadun e lo nle
1: owo yin se ru e aba gebe o ni gebe lo
0: odun ile ya
1: oro lo wa o
0: odun gbogbo aye ni odun leya odun gbogbo ilu ni se odun yin ba se gba ni ke sisi eyin te pa eran lodun yi e pa le tin bo lagba lowo olohun
1: emi ni ti e ko ma
0: ja amo mu fe so fun yin e mole ti o mo la o
1: olomo
0: o le dola nisin ko olohun gbe buru ji ede bi asa baba mi amo ni o le dola nisin ko olohun gbe buru ji ede
1: eni to ba ju lo mo ke ma ba lo emi ni ti e ko ma ja ja o
0: baba wa so san dorun alagbara awon mo ni ababa agbalagba e pele sa omo mi return of the Gbenga Adebuye yo yo ko ni ye le lagba lowo olohun ami olohun sa asiku mura odun yo ba wa layo atalafia o ami olohun sa mo ba gbera ku on le mi odinu gba geju nbi tan bandit wa e lo sibi tan bandit wa seyin ati sunday gbowo ni emi ati sunday gbowo ko sunday gbowo dati e lo ni emi na dati mi lo mo ba ran bandit nbi ti an wa ti nse pade won ti an gbebon dani gajagbagajagba bayi be na kowo si waju bayi irowo o niyan sa owo ta na ni orilede currency wa na ni yan ko waju o currency wa ni an ko waju mu lawon wo ni support awon kini yi eja lo soju oja ni sa eja lo ikede ati polowo oja temi ati Dixon baba agbalagba ojoju oja mo nbo.
2: Tomato sachets. Oh, Sonia. Mo fẹ́ràn Sonia tomato sachets gan. Oh, rẹ́dọ̀dọ̀. Oki. Oh, dun. Tí n bá fi ṣe bẹ̀. Jollof rice tàbí spaghetti. Àwọn rẹ̀ á tán yo. Oúnjẹ mi á dùn sí. Sonia tomato mix ń jẹ́ kí oúnjẹ dùn.
3: Oya. Jẹ́ fún ẹgbọ́n ọ̀ṣẹ́ àbùfọ̀ Good Mama tuntun ló mú ìmọ́tún ní ẹsẹ̀kẹsẹ̀ wá pẹ̀lú ìgbélárugẹ òórùn dídùn fún ìsọdọ̀tun sí. Gbogbo èyí ló wà nínú ìdí tuntun tí a ṣe fún ìgbéléke rẹ̀. Dọ̀wọ́ lónìí.

0: E kaabo pada gbogbo agba nla yin. E seun eyin te ti wa lori Facebook wa kaakiri agba nla yin. E de seun eyin te sese n wole sori TikTok wa na Return of Gbenga Adeboye yi. Ele ti mu tun mu wa lojo toni tun da yato. E jo se e ma gba obirin yi. Eyin okunrin se gba gege bi yawo yin pada. Eyin mami wa ti e ngbo wa nle omo yin okunrin se le je ko gba omo birin gege bi yawo e pada. Ibere ni o eyin mami ati eyin ba mi te ngbo mi nle. To ba si ti je pe ko ni le gba e ja so lojo tuni. Oko ati yawo. A mejeji ni wahala sele laarin won o. Awon eyan yawo lo wa ba emi pe ke ndakun e ba wa ba yawo bebe lodo oko re. Awon family oko ni nimbo Mr. Gbenga mo e mo ba bebe o nimbo omo wa o le gba omo bibi inu obirin na so pe nimbo daddy mi o ni ever gba mo mi ohun lai lai tori ke si mama ti ohun. Ye se mama ti mi o. Oko ati yawo ti mo nso yi. Awon mejeji won jo jiya lati le na ni. Omo kan pere l'Olorun si fun won. Omo yen de ti wa ni SS2 class bayi. Odun melo lo ku je o fi ku in secondary school. Omo benin na lo mo yi omo to de ti mature na ni. Olorun kan pe ko wa le SS2 ni education slow die. So oko ati yawo ti mo nso e won jo jiya Olorun wa se won kan wa rowo die won sa kole won wa jo ngbenu ile yan ati yawo pelu oko re na pelu omo oko o si ni determination pe on fe fe lomi ile yawo ohun ri o ku ti e ruri nle aye e gege bo si so fun mi o ama yawo wa kundun kini kan e mo pe kinu yawo mo yan ale obirin ti mo nso yi o yan ale debi pe itun gbe ale wa sinu ile inu nu ile oko re boko ba ti jade lo won ni ataro atosan atale ni fi mo ngbe ale wa sinu ile ninu ile oko re lori bed ibi ti ohun atoko re ti an jo nsun si omo wa mo complain fun iya e pe ah mama un tori ke si mama temi mama un kilode te ngbe ale wa sinu ile kilode te nse gbogbo ile mommy ko dana e de ngbe ale wa sinu ile ani gba mi iyawo kan gba oju omo pe ko rada dada son e ma won obirin ti mo ni confidence ninu ile oko baun e da fun e ma bi bi oro ere ba omo ba mo nso fun baba e pe abe ri iya un ni ya won mama ngbe ale wa le be ba ti jade lo baba mo so pe rara mo so ba mo so ba mo so ba mo mi eni o awa ile to n bo leyin le o le so asiko ni ka mo fa oro egun tori akoko wa omo ti mo n kilo fun mama e pe ko mo gbe ale wa le mo okan wa di ni aro kutukutu ojo monday kan bi obirin se pe ale enu pe ko mo bo wa bo nle oko ohun ti jade lale na ba de gi oba bomo omo mura school lowo ni omo yen wu ale ya e ba e pe ya iwo okunrin aye e si ma tanjo kan omo ba lo le iwe to nti ba mo se lo le iwe ngba to ma fi de pada oba ale ninu le lodo ya e pada na tun ni omo ni ti lo ni se be pa mo mi ohun ni kilo se le gan mami se ti wa sonu ledo te ni abiru kini gbogbo ele bayi mami wa te wu yo dana se nkan te be fi leun lowo lele ni obirin ma lohun bo ba se wo ni ko se li aye e iya ni so ba nfo mo bibi inu e o nbo wa ya ni olorun lo wa mo n to sele laarin ale pelu iya yi o nobody pon bara won janu ile ale ba nlu obirin ti o gbe ale wa sinu ile oko re lale be si ni gba loju gba o gba nimu omo ba ni kini e bo na dada e bo na ya hun dada e na ya hun dada lariwo ba ta ni ya ba nki gbe e gba hun o ara adugbo e gba hun yo pa hun e bo nbe e bo e mo ki okunrin ma na obirin lomo ba fo sita gbogbo awon ara adugbo ba ni mami bi npe baba bi npe e mo jamo baba bi npe momo luya bi npe pa omo ba ni rara o e je won luya hun o awon ara adugbo ti omo to sele an ba ni o ma le ni o tun so pe ki baba re ko luya re pa iru omo buku o leleyi omo ni ke ma se baba awon ni mo luya hun awon ara adugbo ni ara bo ni an luya re ija ta wi po na ba janrinrinrin bo sita omo kan ra ki phone mo le elo baba awon tori ke se baba temi baba e mo bo iya awon ti gbe ale wale o ale on si ti fe gbe mi lenu iya awon e mo bo nle o e mo be mo jo pa yawo yin si bi o ope si gba yen loko na gbo karade bun atun ateni kan na ba bole oko ba kawo gbere ba pe ale mo nlu yawo ohun ani awon eyan pe lokon sa mu ale pe ah mo lu padakun file file mo ma lu ti e ba je mo ma lu ba je ko ni respect o gbe mi ale wa sinu ile oko e oko ni eh o gbe yin wa sinu ile nbi yes o gbe mi wa sinu ile oko e seyin moko e oko ni awon so pe in moko e in ti e doko e mo ara adugbo nbi le mi na awon ara adugbo ti wa get pe obirin yin ale ni o de gbe mi wa sinu ile oko e o si tun pe ale mi legbe mi o tun be lo mi soro idi ti mo fi lu niyan and then mo ti ma complain pe ko ma ma gbe mi wa sinu ile oko e mo ko je ka ma gbera wa lo si hotel ibe loko ji civila lori oko ni so ase lo to lo mo ohun so pe ohun gbe ale wale oro e ba di ba mi lo ba dija won sa gba ale lowo oko obirin injo en gba to fe ma lu ale yawo e won sa fi le pe ko lo obirin ale ti lu ti gbogbo oju ti be won sa gbe lo sibitu family e ti oni rori yan na ba tele de pade dakun e ba ni gba pada esu ni se esu ni oko ba ni se esu wo ko lo re ba esu bi te su ko le si kan jo ma sise won nbe inu ile yi o ko le wonu ile mo la family ba pe mi pe Mr. Return of Gbenga iyen family yawo ni e mo nbo bai sabai kawo di o emi na ba ka gbara lorun e ja lo boko oko e gbo si bo si sele ro ni Mr. Return mo tin wa mi se get yin oro aye awon e lo so lori radio mo ni iyawo ko si opon gba o pada mo o na e ba mi be mu ni oni fe kini oni fe lo ngbe ale wale o tun fe ba yi omo birin je omo to wa lese iwo na wo omo omo lo ti gun gba aya yi e je nsoju opo le mo mo pe yin ololufe mi e da si iro obirin buku olele ngbe ale wa sinu ile oko re ale tun na monu ile oko e esi eyin te wa lori TikTok e mo te like yen 0706949300 e gbo number yen le kan si 0706949300 number to wo bi niyan e lodi ko layi oruko yin ati bi te tin pe wa yi
1: patai le mo lati be ma gba ji
0: okunrin se ko gba iyawo e pada and e to ba je ise gba
1: gba o ye ko tun mo na o ye e ba je mi yen le gba we to ba mi ti wa pare
0: to ba je yen ni gba ru e e ma jo ne o ti ye mi Hello, talo wa nbe ka tun mo lo soju oja oruko yin lati bo le tin pe wa isa ki le so sa lati oyo e ba da si se ki okunrin yen ko gba obirin yen pada sa
2: oyo ko gba olori ipo obirin ni
0: e ma se pe fun won na gbo radio lowo sa e je lo soju oja mo bo ejo e mo ti ku nbe gbogbo agba nla ye e mo pe ni so doju oja
3: With love from Power Oil, from sizzling pans to winning plates, MasterChef Nigeria is here. Watch as Nigeria's finest home cooks battle it out. Don't miss this moment. Watch now every Sunday at 7 p.m. on DSTV channel 151 and 154. Power Oil, headline sponsor of MasterChef Nigeria.
4: Power Oil. For this Naija, everybody go chop. Whether you be man, woman, pikin, you don't go fit escape. You go chop for this new close-up red hot 130 grand promo. you fit chop your own share from the 500 million naira worth of prizes like airtime, electricity payments, cash, and dinner date for you and your person. Just buy the Close Up Red Hot 130 gram promo pack. Open up. Set the code inside to *8011*5# and follow the instructions. Oh yeah, time to chop, don't start, oh. Tell your neighbor, tell your friend, even your ex. Everybody must chop. As you dey buy the Close Up Red Hot 130 gram, your man gonna tell you say you go chop something. This offer go last from April to July.
5: Sade, kí ló dé sí lálẹ́ onídómi ìṣọ́ ọkùnrin tábìlì rẹ báyìí?
6: Mo ń kó àwọn àkókò onídómi mi jọ ni o. Mo fẹ́ jẹ ẹ̀bùn ńlá kan.
5: Ẹ̀bùn ńlá kẹ̀, ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni?
6: Bẹ́ẹ̀ ni o, nípa kíkó àkókò oríṣi mẹ́wàá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó wà nínú náílọ̀nù onídómi. Ẹnikẹ́ni lè di ẹlẹ́bùn ńlá.
5: Mo ń lọlé ni o, mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ni máa kó àwọn àkókò onídómi tèmi náà jọ.
7: Lóòótọ́ ni o, má ṣe jẹ́ kí ìpolówó máa Indomie moment yìí kọjá rẹ lò. Kó àwọn àkókò oríṣi mẹ́wàá jọ, kí o sì ní àǹfààní láti jẹ àwọn ẹ̀bùn ńlá yáfun yáfun. Lọ sí www.indomie.ng/myindomiemoment.
8: Ọ̀gbìn ilé yá ti dé, ayẹyẹ àti ìgbàládùn ti wá bẹ̀rẹ̀ wàyí.
9: Ìyẹ̀gbádùn ẹ̀dínwó tí ó lẹ́gbẹ́ lórí gbogbo ọjà Itel lásìkò pọ̀pọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ọdún ilé yá yìí.
8: Ra fóònù Itel City 200 ní 139,900 naira péré.
9: Tàbí kó yára wá ra Itel A200 Plus fún 129,900 naira péré. Kó o sì tọ́jú ẹ̀dínwó 5,000 naira sábò.
8: Pẹ̀lú àwọn ẹ̀bùn mìíràn tó máa gbà lójú ẹsẹ̀ bíi power bank àtàwọn ẹ̀bùn látọ̀dọ̀ Itel ní tààrà.
9: Yára wá ra tirẹ̀ báyìí. Ìpolongo yìí yóò bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ 15 oṣù 5 sí ọjọ́ 15 oṣù 6.
8: Itel, gbé ìgbé ayé tó rọrùn.

Ileyawo lede o ileyawo lede Aze ise mi galowo amune ileyawo lede o ti de ileya denu eh eh barikade sala lotun lo si eja bere ni to ni se pelu orilede wa Nigeria sugbon ka to bere nbe yen ati gbe azan ti pari idije league lege si bayi on lawo eyan tin pe wa pe ejo o alawon gbo ti won e won enikan so larugbo awon pe iko masisi to se po elekeji o gbowo juko arsenal to se po alakoko lo ta ba so nipa idije ti epl eh lawon chelsea e mo pe chelsea gbogbo nkan lawon olulufe ko chelsea omo fe ye ko ye pa won lawon wa number 1 number 1 number 1 number 1 awon olulufe ko chelsea gan tin beere pe ejo lo to ipo kewa lawon se abi edakun nigba won pin owo bo ni won se pin ipo ke lo chelsea wa nu awon iko to gba owo ju ninu dije ti epl bo ni won se pin wo elo gangan ni gbogbo owo ti won pin lapapo ninu dije ti league legacy bo na se pin owo si ipo ke lo chelsea wa nu awon iko to gbo owo ju ipo ke lo ni liverpool wa man u ipo ke lo wa to fi dore iko ti man city a nbo lapa abe yen eh sugbon ka en ti bere code ka se yin *347*1004*#*1# di mo pe o code ti splash fm nu tabi www.cashshare.ng eh gbabe yen na wole eh eh o le gbabe yen na wole ko se bi to gba wole to gba wole nu mejeji eja bere ni inu to ni se pelu orilede wa Nigeria eh aso kini ohun ni talo talosan sugba sibe sibe awon eyan si tun pe a ni pe edakun idije league agboje to orilede wa Nigeria e mo pe be ipo akoko ipo elekeji nlo CAF Champions League ipo eleketa ate to ba gba idije ti President Federation Cup awon yen lo si CAF Confederation eh en to se po elekerin ti e ko si nbi ti o lo nti e eh eh awon yen wa bi wa pe edakun ka wa ni bi 3s ka ni bo se wa ni ipo bo se wa ni ipo eleketa yen ka lo ni o gba idije President Federation Cup bo ni won se se bo ni won se se se NT3S to ba gba final President Federation Cup so ni o lo slot 3S ni lo si CAF Confederation abi bo ni eh ese mo gege bi mo so pe top striker so losan sugbon to ge awon ton tun pe wa ka tun lanfani ati salaye T3S ti wa pinle oyo bo se se po eleketa yen ka lo na lo tun pada lanfani lati gba President Federation Cup gege bi lana ti nbe nle ki se eni ti 3S ba gba final President Federation Cup ni o lo slot 3S Federation Cup lo gba CAF Confederation o ikorodu sisi to se po elekerin oni o lo li o lo lo slot yen ninu dije ti CAF Confederation Cup mo ni gbagbo ko ti ye yin ba hun eh eh *347*1004*#. Tabi www.cashshare.ng. Eja lanfani ati sun sowo waju mo ja otan. E wo wa Facebook *15.5 Ibadan. Tabi ni TikTok at Tijani Olokudana Sport Actor. Awon eyan be Facebook bi ka si nkan. Eh, eni to nko si Facebook pe be ba fun mi awaye kore lapa bi emi e kore o be ba fun mi lagbo won ni gbagbo ke mo ti so kun mo le n to to e ba fun mi lagbo won ni gbagbo ke eh ninu ikwe gbe agbabolu ti Bayern Munich en to je are ti ikwe gbe agbabolu ti Bayern Munich ta ba so nipa Ole Unes gege bo se je odi bi mo gba ti an foro wa lenu wo pe agbo pe agba bolu yin ta ba so nipa Harry Kane eh o n lo nu ke